0: Gari ga ma ba da ma ba da ni sa ni da ba ma ga nu pa mi.
1: Ba ba da ni sa de ga re sa ni sa ni da ba ma ga nu pa mi.
0: Ni da ba da ni da ba ma ga re sa de ga ma ba da ni sa ni sa ni da ba ma ga nu pa mi.
1: Ni da ba ga re.